mama jara bi may fali ci bo wati da tama fete ko ko dola am ben euro fanga alma mi ñina ay dara barka bu yalla euro ben kam raka dimule ablay dambala ka fuli beo baraka.